kasajkuñachu nisqaykiman hinama rurasajku nispa. Chayman hinama sacerdotekunata hayaspay juramentachirjani, pachaytapas taspispaymi kaynata nirjani. Pipas kay juramento mana cumplikunataya, wasinkumantawan, llamkay ninkumanta Dios kaynata